Johoi Marodi. Bakwata nize hamu na Makerere University. Batuleta irobu hereza obu kutende kirabana na abobo na abantu wakuru. Abata asomere. Na inyo abasomere ho. Bakata andika ira na abande basoma. Bamara ne baru haba itunga. Bata andika no kuyole sente. Bobo nive kozi sabonka. Bakutendeka emirime yomutwe. Kandobu hereza bunubuona. Bulibu abusa. Gamba nkebja isoke no kwenyiriza. Ebyo kukanika motoka. No kugidabirizo. Driving biyete ebyo kufuga. Nibako onyera na ababa kuenda kuongera classes omu driving permits. Sebya

Rore basi na anda hake na traini. Kande iwa ino kunihira ngori korela haheru. Bairaba nikikuweta agiso kujoka soma ano katunga o certificate. Habu kuberi kuyamba oikire kuri no chape kie. Tera namba ze simu zinu. Na iwo gabane hamu gisaguno gunya kuizire. Zero musanju munana ibiri. Nsanju na munana. Kienda na ibiri. Nkaga na isatu. Rundi zero musanju munana ina. Rusanju. Kikumia tanu na munana. Nene ya ofisi. Zero musanju munana musanju. Abiri na musanju. Asatu nemu. Nsanju na itanu. It is time to rise and shine with Kagadi Skillings.

0: baradufashe.
1: Wa musore we, hagarara, wa musore we, hagarara aho ngaho. Kumera cyo kwiruka sha.
0: Ndi kwiruka abayobozi bashaka kumfata.
1: Ariko uyu ntararira, wari uri gukora ikimu kibira. Nari ndi gushaka impagi zo kubaka ikizu kihene. Ntabwo ze ngo icyo ngicyo, kiri gushira ubuzima bwawe mu kabi. Kubera iki udashirure ibiti, ugatera ibyawe. Ukaba n'ikibira cyawe, ukakuramo imbaho, inkwi, ugashobora no guhinga.
0: Icyo ngicyo gishoboka gute kweri?
1: Ariko wa musore, kirashoboka. Icyo gukora ni kimwe. Genda ku muyobozi w'intebe yo kubanza, mu gice cy'urimo, wihandikishe, ufate ibiti byo gutera. Kuva mu gitongore cya WWF muri iki gihe cyo gutera.
0: Uri kukimenyesha kwe?
1: Yigo, ntabwo ari cyo gusa. Dushobora gufatanya kurinda ibibira byacu. Ibyiza byose bizaza, nitwe tuzasohoka kubitwara.
0: Ntabwo nzongera kugarukayo mu kibira, gushakayo imbaho n'inkwi.
2: WWF

0: Amazima baragavugaga horaga ndagura ibintu kwa Kairu Matia ari kibeyo kwa Kairu Matia andwo waisanga
1: amazima wenyine nyine ngalunga ula uma Kairu Matia evendo beto ebeyo wese ngata sanga ya handu hose
2: mana nuko ebeyo mwa Kairu Matia te kusana ne ya handu emizani ya hasi na haiguru yona bagine sole nkoto ne taito habeyo taito bagichuire.

0: Alright, kaga dikiwa le community radio, arudi yenkurakranda ya maka hamu nebiaro, edakika sinimukaga za kraba musaha ibiri ya kebazo, kani kabulikiro buhura kazina kava vigo, kani nabulichi ya kabiri saha ibiri mpaka ibiri kichweka, wanumanya nti kaniza ya bavigo organic and natural health products, waikira mu studios, kani nabulichi ya kasatu, baka bahomukisa bantu bakagadi baba nainywe, branch yabo ya kagadi, waikira mu studios, wensonga ya kere kamba kire baso, wali kuwa ni baku ramuchi yaho, na jamede homugaru, umano umuka mte kaniso, doctor,
1: nga bulijjo bwulira akayimba ako olina kutuula butuuzi wansi n'owuliriza biki bye tuba tugenda okwogera, biki bye tugenda okusomesa, ndwadde ki ze tukoonako, era tusangibwa wa mu Uganda. Amalwaliro gaffe gali country wide, bulijjo dda gye tuli, era tuva Kampala Kalerwe ku Zakaria Ked ku mwaliro gw'okubiri. Era nakadde okutuyita kutubade tuvuga speed nga tuva mu bende neka kumiro tusobola okusanga akadde kano. Era bana mu bende mwebale kutwagala, mwebale kujja mbunji, kye kimu nabaika kumiro lunaku olwaleero nengo lunaku olwenkya tugenda kubeera wane Kagadi mu town. Era tuli awo kulina na radio KBS tukusaba gwe naine ekikuluma jangu okiwabire ku polisi endwadde. Abavigo gani kibakola police ezinyingi mugwanga ngazandwadde. Tusoka ne tukola ko statement tutya ku kutubulira obula background y'obulwadde bwo n'obulamu bwe buze butambula, eddagala lyobaddeko, empapula z'olina, tutandikira awo tumale tukukebere. Tukeberera ku mutwalo gumugoka era bwe tumaliriza tukunyonyole. Sikebera bukebezi ne tuleka omubanga tukunnyonnyola ne tukusomesa nti omukyalawo ekyamulemesa okufuna olubuto kye tulabye kino ne kino. Ne tugenda mujjanjaba mu banga bweriti. Era banga bweriti mukama amuyamba olubuto ne lukwata. Nti ono alumwa omugongo, kino kye kimuletedde okulumwa omugongo. Sigamba nti buli alumwa omugongo nti kintu kye kimu mwenna kibaluma kye kimu nedda. Bintu bingi ebireetera omuntu okulumwa omugongo ziba ndwadde. Era abasinga ne mufokasinga wane wakuluma ne weerabira ekikuleetedde okuluma. Eriiso bwe liba lizzeeko ekifu ng'olina ekifu ku maaso, olwo gw'otandikira ku maaso, abasinga mutandikira ku maaso nti amaaso gannuma, amaaso galiko ekifu bannange simanyi kiki ekikuleetedde ekifu ku maaso. Tubagamba bingi ebireetera omuntu okufuna ekifu ku maaso, eriiso ne liriyitirawo okufa. Abamu bafuuse bamuzibe olw'endwadde zino ezibayitiriddeko obungi ne zigenda zibatta amaaso. Twakugamba nti n'obutwa bwe bukusukkako mubiri, obutwa buli lwe buva mu bintu eby'enjawulo ne bukusukka mubiri busobola okukutta amaaso. Puleesa etta amaaso, sukaali atta amaaso ddala. Era bangi abaludde ku ddagala ery'enjawulo, mumira ddagala lya sukaali, oli ku ddagala lya puleesa, oli ku ddagala lya siriimu, oli kudagala lya kibumba. Emikisa mingi gy'olina ggwe egigenda okuleetera amaaso g'okuziba, kubanga obutwa bukuyitirira mubiri ne bumala ne bukutula obusuwa bw'amaaso n'omala n'oziba amaaso. Era abamu bamanyi okugatwala ne bagalongosa ne gadda engulu mpola ate ne gaddamu. Abalala bamanyi okugamba nti yambala ku gaalubindi zikuwanirire, kubanga obusuwa buli bwayonooneka oluusi bwasiriira oba bwafurizinga. Naye nga ekisinga okutta embeera eyo y'amaaso, ebiseera ebisinga ziba puleesa, zimanyi okkuba amaaso, waliyo puleesa z'amaaso. Sukaali attira ddala amaaso. Kati leka ggwe kudde yokka aba nti ate amaaso gange oba kiki oba kiki, ndwadde ze zigaleetedde obutalaba. Tubagamba bulijjo nti buli lw'okula kkiriza oba gaana waliwo ebijja ng'ate olina okwerwanako. Naye bannayuganda tubasomeseza, tubasomesa, tubasomesa buli kadde, ffe tweyamu basomesa musobole okubuuka oba mumanye ebigenda maaso. Oleke kulwala kirwadde nga tomanyi kyava ku ki, olwala ekirwadde nga tomanyi lwaki okirwadde. Abasinga mugobera ku ddagala lyokka, buli kadde n'odduka n'olwashinga n'ofuna eddagala. Kituufu eddagala liba ligenda okukolako, naye olina by'olina okulwanako. Kubanga bakugambe tonywa mwenge. Abasawo ne bagamba tonywa mwenge. abakumanyi ne bagava ku mwenge gwino sit nolemera ku mwenge kati kiki osubira kubabo nabakula budde nti omwenge mubi boguyitiriza era lazima nebwe bubaddi wabawe kigendo okujja kikutawanye oyonone sente zo tunde kibanja kyonna kubanga tugambye obulwadde bwe bukwesibako buli kirwadde bwe kikwesibako kikutunze te bibyo kubanga wali wendwadde nga togenda zisasanyiza ko mitwalo 10 ngo ina kustaika mu dala sente myaka emekote kamu era bangi we mugendo woza nti endwadde zimu teziwona gworo kubo zijanja bidde myaka 3 tezigenda omukyo obulwadde bwoyina obujanja bidde myaka 5 olaba tebugenda gwe nogambo obulwadde tebuwona ngero sobola nokuteekawo mukono gone bagutema nogamba obulwadde bwebuti tebuwona nenga ate busobola okuwona tubagamba nnyo nti emmere eddagala nkiddamu emmere eddagala gwe obutamanya mmere kijo oyina kugoberako bakulya tekikujjisaako butamanya era osigala totegedde nti emmere eddagala buli kika kya bulwadde kyonna kibaako ebika by'emmere bye kitakwatagana nabwe kubanga tugambye ne bw'onooba olina amasavu mangi mu mubiri waliwo ebigenda okuggibwako ate ne bw'onooba ng'osiriminze wabaawo ebikuggibwako kakati omulala n'alwala alusazi ali mu kufiira ku ddagala lyokka ajjanjaba alusa tezigenda ajjanjaba alusa emyaka 6 tezigenda abamu tezibaviirako n'okufa tubagamba bulijjo nti gwe bw'ojjanjaba ekirwadde ng'olaba tekigenda fuba nnyo okugenda omanye ebisingawo ku bulwadde obwo kubanga si buli muntu alwala ekirwadde ekyo nti tawona gw'otawonye wekka gw'alwadde ebizimba ku nnabaana ne bikulemeramu balongoosa bino ebirala ne bikomawo buli lwe balongoosa ebizimba si kwekuwona tubagamba bulijjo ebizimba bagenda ne balongoosa ekizimba kimu oba bibiri bigenda okusinziira byakimuleetinga ne bijja nga bingi eyabadde n'ebibiri n'afuna 10 ne bisituka n'amaanyi era nga weetaaga kuddamu kulongoosa jangu mba Vigo Organic tukuwa eddagala ly'ebizimba ebizimba bigendere ddala kuba eddagala lino bw'olikozesa linoonya buli ewali akazimba ne bwe kaba kasirikitu ng'akawuka ne kaba nga kasobola okuba nga okabuliidinga gwe omukyala ng'oli eyo nga togenda mu nsonga kyabulabe tusiiba tukibagamba buli lw'olumizibwa ng'ogenda mu nsonga kyabulabe emyaka gyo giba gikendeera leka kwewaana nti oli ku family planning ndaba bwe baba nti ndaba baŋŋamba family planning togenda mu nsonga kaakati bona ogenda kwekyo nti ku myaka gy'asatu toyina genda mu nsonga ekijja si muntu omanya bulabe bwennyini oyina okumanya nti embeera egenda okukujjira ku myaka emito okaddiwe ku myaka 3-5 ogenda okutuuka ku myaka 4 ng'ebyabakadde ab'emyaka 8 by'olina omugongo nga gukuluma puresa nga yajja amagulu gakuluma joints zikutawanya nga oli ku myaka 4 kubanga waliyo oli alowooza nti emyaka 4 omuntu aba mukulu nnyo tukugamba nti obulamu buno bwe tubeeramu omuntu oteekeddwa okuzannya nga ob'omupiira bw'obalaba bazannya first half ne bazannya ne second half z'ekyenda naffe obulamu tulina obutambuliramu mu myaka emirundi ebiri oluzannya olusooka lukoma ku myaka 4 era gwayisiza emyaka 4 manya nti oluzannya olusooka olumazeeko atannatuuka myaka 4 obanga onootera omanya oluzannya olusooka olumazeeko sinakindi onoogenda okudda mu luzannya olwokubiri bayinza obutakuzaamu mu kisaawe onoogenda mu luzannya olwokubiri ng'amagulu gakuluma onoogenda okugenda mu luzannya olwokubiri ng'oyise VV nga ne bakuwa penalty ogikuba waggulu mu bire nga kitegeeza teweetegekedde luzannya lwakubiri abasinga mugenda okutuuka emyaka 4 nga temwagetegekera nti okuva ku 4 paka ku 8 olwo lwe luzannya olwokubiri era abampuliriza ku radio bangi balemererwa okumanya nti banaagenda mu luzannya olwokubiri era gw'olaba ng'ali mu luzannya lwakubiri ali wakati wa 4 n'ekinaana muwe ekitiibwa singa aba omulaba ng'ali stede omanya yeekwata bulungi mu myaka egisooka omanya nti oluzannya lwo olwasooka mu bulamu yera bidira. Omanyate ya ruwala bidwade ruwade. Kati abasinga mwulaba wakati wana nechinana nga bulichimuchi muruma. Mumiyake jisoka ya jizanyiramu. Emiyake jisoka te yera bidira. Kubanga tugamba kumiyaka anobo tandika kutereza biaita. Oboda abiriza. Kati boba we kuatabulunji miyaka jisoka. Jirita jigenda kusumbuwa nyo. Kumanga buliruwa weze miyaka ana. Bulikamu kata andiko kufaya karike kwese. Buliruwa weze miyaka ana. Abasirikala baruwa nyisendwa debaba bakendera. Buliruwa weze miyaka ano kuda waguru. Omusai goguba teguchi asobula kuruwa nyisabiru wade wade. Bulichirwade chita andike. Mwete gereze buliari yeyo. Kobe mchala. Abasinga bagendo croaking amu miyaka ananga batu kada menopause. Wa atenga techiri nomo. Omuchalo kubera ku myaka anano obera ngo tuse menopause obo kulekera ogenda mu nsonga ze chichala omuntu omulamu twabagamba yenna omuchalo omulamu nga tayina kizibu kyonna aino genda okulekera ogenda mu nsonga ngali wakati we myaka anamu nana ne myaka 5 mwebiri kakati gwe alekeda ku myaka 38 bulabe bwenyine jangu tukuyambe gwatuse myaka anano olekera ogenda mu nsonga Chiabulabe chenyini uli kumutuju ya kuturugunya. Emiaka jikendera jogendo kuangala munsi. Endwa dezo nasi genda kwetu umaku. Okusingo oli. Amazeyo. Saikoye burungi. Natuka kumiaka na munano batano mwebili. Kakati mwe abagamba ntinze mba mponye. Mponye ichiba ambulida. Uli kumiaka satu munana tocha agenda munsonga. Oino kuja muba vigo gani kitukuweda gara eri kutereza bulichimu. Netukugamba nti banji muno onyo mwana abalala mufune mbuto zivamu abalala wazala ko kati ononyo mwana talabika chiche kyagwao tosi buli muntu yenda katonda atutondanga tuli kimu abasinga mwe kyankalanya mwe kanga bwembagambye ku myaka jiri ejiri wansi wana we mukozeseza emergencies za buli kadda balala muziteka nazo munsa omutambula nazo buli wamu ntanti kakwe kuma Okukoza sabu emergencies, techitegeza nti kuba kwekuma. Buba bulabe, bwenyini. Omuzungu yakolo buweke obo, ngoteke do mumuaka mulambo inakoze sa murundi gumu. Nga uwo inokoze sa akokaweke kabi guabitalaze. Omuzungu na akateka kechi gambo imbajese. Katika kabi guabitalaze ka kwerinda. Na igwe noka fula karubereda. Okakoze sakuro kutano kutuka mande ngo bulidinzi. Okakoze sanga kumina mukaga. Na yenga mpiriodi ziwavudemu kumina bili. Okutuka kumina munana ngo bulidinga. Na otandiko kwevu makatonda. Antibana ikatonda na mukolachi. Na akava mpiza atenzi zemu. Chitegeza. Tewezu langa. Waluobi yoko langa tomanyi. Nebikuletela akabasa. Abachala mulekera okoze sa obweko obo bulikadi. Tugambye nti. Baka kulanga mumuako kakoze somurundi gumu. Katuwali ya liye yunga agama zingana kakoze buli mwezi nkakoze sa. Obocha alikuwa mwezi nga uli agamba buli wiki bili nze nkakoze sa. Goba kubulabe bwenyini. Ama jigo genda gasiriza. Utukechi sera. Oyagare jinga tocha alidaba. Tuku gambo mweko wabulabe nyo. Buli na amanya agasinga family planning ezabuli jo. Ngabuku bisamwe mirundi nga chinana. Sika kukoze sabulikade. Mugenda kuochi ama jimu gamalewo. Utukechi serango ya garu mwana bigane. Hate chiriochi siri kirenti wabuza njira konyo. Mubude buli. Utukechi sera. Utukechi kuwaya gari lomwana. Ononyo mwana angatomulabu. Jangumba vigo ganik. Tuja kusomesebi singao. Jangu tukukebele. Jangu tukujanjabe. Mchala ngo mwana ya buda. Ufune mbuto zivu wa mtu tukirile. Unako rencha wetuliwa nekagadi. Tutandika sawa bili paka kuminemu. Tulinanje radio KBS. Hawogendo kumango tusange chipando obochi raba. Chiriko Vigo Organic Clinic Kagadi Branch. Botu keho ima. Tumira buli wakutano. Chipando chiraba kukatale waguru. Tugamba buli wetumera wamanyikidua mchitundu. Mubende jetu sibi sawa zino naika kumiro. Nengo mtu nebamulete mubende nga va 40. Bamuteke eri kure 40. Alinyabuli nyaboda nti ntwala kuba Vigo Organic ne bamutusa ku mulyango. Boje hoima tula butuzi ku boda nti ntwala kuba Vigo Organic abali katale bagenda kuleta buterevu. jangwe masindi kulokuna nabo chobokola chetuvatu gamba chakasimo kafe chikuru kope simu yafe obenga jyotambulira konti abantu bana abave Kampala kalerwe benjagala erinya lya vigo gani kiweli bali kwera bidde gamba mugambi abave Kampala kalerwe ku Zakaria Kedi abo benjagala banzijanja bibizimba sidda mukufuda bizimba banzijanja be Ania lero Ania abantu manji Ania abatawanyirize banga mujanja bi Ania aganyi Ania afuse Ania gwebobo ino omuntu wa Ania olunako lwencha mukeze bukeze obo shobola kutuka hoyi marwa kutano kakumiro tubera lwa kubiri chiboga tubera yo mande ne walala wanji e masake dwali lya fejeriri jinja ebugembe edwali ojeriri Kampala kalero weriri ekagadi weriri kati gwe kumalwali ogo nage tuogera kizibu nyo gamba tolina tosobola kutuka kumalwali lago kijja kuba kizibu banamitiana emitiana mu town boboli ku KKCRS sawa zino bobo ino yo muntu twabateredde edwali lyaffe emitiana mu town nga wakaita ku police nokirira ku umeme baita wo mu kiyembe awo kukalino jajira kalina wansau we wali abavigo organic tuli ku ground floor ere kizimbe kinene abemitiano bo tulaba so gwe nango somo lokutukako ekagadi olunako rencha tugenda kuba tukebira nga bwe tujanjaba nga bwe tusomesa era ne tukugamba gwe najja jangunga tonnalya kantu konna oje okere ku machago omupya namwe abakadde mukome otuddemu tulabe bwe muli tulabe ebibaluma tulabe bwe mutuuse ku ddagala lyaffe era gwali eyo n'okozesa ku ddagala lya bavigo organic omulundi gumu ebiri n'otadda kigenda kukosa kitya tubaako dozi obudde bwe tukuwa ne tumanya nti omulwadde bw'olina bwetaaga ennaku asatu gwate n'ogenda okozesaako wiiki emu bw'olaba oteredde n'otadda kigenda kukosa ne jangu omaleyo eddagala lyo tukoleko abaami.

0: gaba madara
1: eddaala erimu nonti amadaala
0: eddaala
1: eddaala eddaala bw'oba oyagala kwambuka waggulu ku nyumba okozesa eddaala libaako steps libaako obudaala obw'enjawulo ogenda olinya kamu ku kamu nga bw'oyambuka bw'oweeyongerayo ogenda okumaliriza nga otuuse waggulu kaakati abantu bangi obulwadde bubalinnyanga okulinnya ku ddaala bukulinnya mpola mpola bwe bukusensera bwe bukukwata kino ogenda okuwulira amagulu gakuluma ebigere bizimba omugongo gukuluma omutwe gutandise amaaso tegatandise okugyako ekifu ogenda okuwulira tokyassa bulungi byonna nga bikwata ggwe naye tebijja lunaku lumu bigenda bikunyiikira mpola mpola ng'okulinnya eddaala bwe kuba kati abasinga mumala kulinda bumala okutuuka waggulu mu ddaala gye likoma n'ogamba bannange nfa kaŋŋende mu banzi janjabe kirwadde bwe kiti kinnuma naye nga obulwadde bumaze okutuuka waggulu mu ddaala gye likoma naye nga buba butandika bukuwooninga omubiri ne gukulaga nti waliwo ekitali kituufu gwe n'osirika twabagamba nti omubiri buli omu gumuindikeetinga gumulaga oba gumwalaatinga indikeetazi ne zikuba n'ogamba impulira okusanyalala oba kiki oba bonna bulwadde n'ogamba impulira nkedde sirina maanyi nga ndi munafu nnyo waliwo ekitali kituufu kubanga ebirwadde bingi ebireeta obubonero obwo omuntu olwala ensigo ensigo n'ekufuukira ensigo ensigo tebagenda kugikugyamu nti mu mwaka gumu nedda egenda enafuwa mpola mpola buli lwenafuwa wabaawo ebitandika obutanga tebikwatagana ku mubiri gwo ensigo eno buli lwenafuwa ogenda kutandika okuba nga tolina maanyi ojja kulunga omutwe emisuwa gijja kwonooneka puleesi ejja kujja ebyo byonna nsigo nga yebireese ogenda kuzimba ebigere ojja kutandika okufuka omusulo nga gwa kyenvu gwa kala redishi n'ebirala ensigo buli lwerwala ogenda kugaziwa akawago akawago buli lwe kagaziwa nga ate ensigo yeekaleese ogenda kuba tokyalina buleeki esiba musulo ogenda kutandika okufuka oba okusensa bwangu bwangu buli kayire olabe nga kijja mpola mpola kikule ng'okulinnya eddaala kuli kwe nnakugambye otuuke ekiseera ng'obulwadde bwalinnya edda obulengera eri waggulu mu ddaala tokyabugamba vaayo mangu tebusobola kuvaayo mangu oyita mu process kuba olina okukeberebwa lwaki obulwadde bulinnye waggulu lwaki buli mu ddaala waggulu bagende nga babuwa eddagala bugende nga bukampola ku peesi yaabwo kati gwali eyo nga tosobola kumanya ki kikuluma olunaku olw'enkya tusaba keera wano e Kagadi okuva ssaawa 2 paka ssaawa 11 tugenda kuba nga tukebera nga tujjanjaba emmotoka tuleese ennamba ya ddagala ly'abantu b'e Kagadi kati gwe likakuddeyo kufa bulwadde nga weetuli ojjanjabye infection ojjanjabye obulwadde bwa UTI ojjanjabye bikandida biganye abakyala ebirwadde ebyo bibakosa nnyo naye twagala ebiseera ebisinga tubajjanjabe gwe n'omwami ebisembera eterere naye tukugambye olunaku olw'enkya jangu tukukebere jangu tukujjanjabe mutwalo gumu gwe gukebera ojjawo ne sente ezitandika obujjanjabi okusinzira obulwadde bw'olina olina sikini yakukyankalanako olina embalabe olina ensundo jangu tujja kukolako ate gwe ng'omutwe gukuluma buli kadde tomanyi ki kikulumisa mutwe jangu tukebere kiki ekireeta omutwe ogwo jangu tukebere lwaki tokyalina appetite ya kulya lwaki olina obulwadde bw'ekiwanga buno buli kadde bukula ekiwanga abasinga mulaba kuziyira kutakula maaso kunyiziira buli kadde nga alina senyiga oluusi n'oba nga agenda okufa enkya nga alina covid ebirwadde ebyo bigenda bikula mpola ekiwanga kyo kiba kiriko obuzibu amawuggwa ego gabaako obuzibu oba olina obulwadde bwa sinuses olina obulwadde bwa allergy nga byonna byegasse twin one bwe byegatta bigenda kukolako obulabe tukugamba nti buli kirwadde kyonna ekijja gy'oli kiba kijja kimazeeko bwe kisanga ng'oli munafu kigenda kukolako obulabe oba ofunye omulabe eri obulamu bwo ng'olina okubanga weerwanako ng'oyita mu kujjanjaba ng'oyita mu mmere ey'okulya ng'oyita n'okuweebwa amagezi kuba byonna ffe tubikola tukusomesa bwe tukujjanjaba kizibu nnyo okujja ku ddwaliro lyaffe n'osigala kyekimu neefuna wandiika akasimu kaffe gwali eyo yonna gy'oli wandiika essimu yaffe eyaba Vigo Organic otukubire otugambe enkyanzijja tumbasanga wamu nanona ku laawundi tujja kunona essimu eri

0: musambu musambu biri
1: zero musanju musanju ibiri
0: musambu
1: musanju
0: nkaga mu biri
1: nkaga na ibiri
0: cyenda musatu
1: cyenda na isatu
0: 0772
1: zero musanju musanju ibiri
0: 70
1: nsanju
0: 62
1: nkaga na ibiri
0: 93
1: chenda na isatu.
0: Airtel na yoku eri zero musambu tanu nya.
1: Airtel zero musambu tanu ina.
0: Mkaga.
1: Mkaga.
0: Ana.
1: Makumi ana.
0: Musambu mutanu.
1: Musambu na itanu.
0: Nesimu ezuze customer care. Eyaba Vigo Organic. Jikube paka ruo itam kubaba kubaba beira banji. Uinzo jikubange gamba bize bize. Mpa yoku simu. Asimulo kuba kumpeo. Aberenga tuo gereze ganya na ye. Nesimu emu yoka. Mzira chisa ajifune. Era bobo genda kujuruna ku rwencha gwe tugenda kukeberera bwerera agenda kube simu kumpewo esimu emu yoka
1: alright kaga dikibale community radio radio kurana maka hamune byaro kurana anti atune budakika butaito muno kandi lekatufune yo mtezo we simu amu ni kwetsole kuba tumaliriza etekaniza zero musanju musanju munane mu nsanju nemu achana mukaga achenda na munana so kuba notera ximu nobaza na bavigo kundi warabota liyo sobora
0: kuba tukugamba nti esimu yo mungalo muso kugambye gikope go mulwadde we kintu kyonna oba lubuto lwe lukuruma oba mugongo gwe kukuruma oba maguru oba nyingo oba jajjawe yalumizibwa lero njogere kinde ke kisukali yagana okukka pressa za kulemerako kopa bukopika simu kano otutuke kincha kumacha ngatolide kintu tukukebere esimu yaba Vigo Organic and Natural Health Products eri 0772
1: 0772
0: nsambu
1: nsanju
0: nkaga mubiri
1: nkaga na ibiri
0: chenda musatu
1: chenda na isatu
0: Airtel 0752 nya
1: Airtel 0752 ina
0: nkaga
1: nkaga
0: ana
1: makumi ana
0: nsambu mutanu
1: nsanyu na itanu
0: twakugambye nti buli lwakutano tubera hoima au katale waguru atolu na korencha tugenda kusiba wanekagadi abasawu fena wetuli tubenga tukukebera tukujanjaba era fe kibonoja mudwalo lya fe kyogenda okufuna yo kijja kuba kizito wakawumbi kalamba naye ngobusente tukujjako butono era ogenda ngobusasula mpola mpola omalirize nga tukuwonyeza nga ne sente bozimalayo nsigadde nze Dr. Nsubuga nga nva mu kitongole kyaba Vigo Organic and Natural Health Products mulare kurungi.
1: Okay, ante kaniza ya mnyone wita wa Vigo Organic ya Natural Health Product ya kanghanu akandi katuwa gondezo kulara kurungi meja mido mgaru mwano muka mwaleno businge kano tarugare dio habu ante kaniza zindi ezi kuija nizigenda umaiso ezi ugaru kau.

0: Hellescamp, Hellescamp. Dora anko wabana tugarulire, Hellescamp.
1: Abaka gadi, anko wabana kitukoliro gwakandi. Ateka nilize Hellescamp, ikukumba biale mele. Kutujanjava, tukire. Enduile zaitu zona. Aba anko wabana, obu ntuiki wa mwaka wagundi. Kuruka nbatera ho Hellescamp, ya baile yebiafwayu. Anko wabana gambire. Ateka nilize ho Hellescamp, endi, yamani. Era tandike miwe kwezi kuminabitanu. Kwezi kuno gwakana, pake miwe kwezi kuminabitanu. Kwezi kwa mukaga. Anko wabana, akasumi yako kona. Anko wabana naja kuba na kebera na soroma na janjaba na noga na taburu mubazi mugende mukire bantu bangi emitwale 5 no twaru mubazi mitwale 5 no twaru mubazi mitwale 5 no twaru mubazi anko wabana we bale kutukore bya mazima kutujanjaba habo kuba yita baba ino Hellescamp ezindi zile ziwateka nizi ngama twino bujulizi tukizibwe abali ni basasa buli hati ni twegonza iwa alikubi akurala na rumizibwa ai mawe ija rugayo tafero Hellescamp Hellescamp yo kujanjaba kukizibwa Rugayu, ija, iwa kurumirizibwa Makuteke mkioma, kikwetoroze, kikumulike, kiechondoze Oli mwere wa presa, sukali, arusaz, kapotongo, eziku, ebijaga Nosasa kifuba, engimo zikusasa Amaju, torubata, presa, sukali, hania, zona na azijanjava Mituwale tanu na utuwa rumbaze, mituwale tanu na utuwa rumbaze Anko wabana tuletile Hellescamp Panu kagadi, yikuma hapida Haya na ofisi za hozima, otunulile ofisi za maizi Inga watu wajanjavireu, musindike na bandi wajiba kizibwe Inga watu wajanjavire, tumamarayo do Muje ne baroha zanyu mukozeso mugisa gunu mukizibwe
2: baza nabo haziro musanju munana kinara na mukaga ana na musanju 13 anko wabana Harbor Clinics life goes on
3: munange tereza omukwano nyamba obulamu bwagalagwe
4: Okay, tuhulirize oilirwe wota umulirizo mrungi o wakienda nemo wakatunze msanju KKS Radio idaki kaziri 15 za raba msai sato ezo buide o wa kiro kandi nkoku kimanyire burikiro kia kabiri mbuide nkabutitu janeteka niza kuruga mwa anko wabana habo clinics amazaya kubana atelera umusudio zikando kule niteka nizeno kikao ni nyowe Lydia Sobora kuija kubana kuramki yaho na umbaisa umulirizo kuja kutungo mugi sago kutetani za homu niteka nzenu ekikuru hundo kutukwawe ni kuhulirizo bukwenda obwa kuiniro kwa tagene na muno muno hakuijanja ba endware zikuwa uka na kozesa omubazi gwaitu ogwe kinyoro rundiki ogwe kisaka arali tukutangiri
5: wabana muna kiki gonza kutuwaru mugisa gunu kuramuki ampuliriza heru nto iliru wota ninyo wanko wabana kandi akukole mbazi yanyo ye kinyoro harulengo rurungi kandi orumu kwese oru kwesigwa habo buhereza baitu burungi nyenkia kusiba hapida kali mikagamba baiti lwale dikali kingu ile nkuruga igayaza habo kutubasima muno mwebale habo engonzi ezimutu ole kiabukia abukia nukurura ngu ni mkulese mbazi yaitu nebitu izile ntu hii ndurahu obujulizo bukuru gumbantu bukuole kia ngwabantu panu baine engiga ayibata ireho kandi baino rutambo oruteyirwe mu kujanja abantu bitu tukolese mbazi ya kinyoro actually bantu akiki bantu bayizere bakaje ne bakimanya waye bigamba kwa abantu ne byabaza nibyo okuba kyanguhire muno kwija tukinka kuweta nketa abantu nkaba kunga bakaija bunku mara bakunga bakaija kike kikuhonderaho ekyo ni kike kintu ekikuru no eki post advertisement analysis say nicho kurora nikianguha muno muntu kutandika irwaru letu rindi ya anko abana rindi eri mbazi ya kinyoro nikianguha bantu bayini bayija kandi nabo nikianguha kuligwa kianguhire
4: definitely
5: baitu mwaka gumu hagundi ndoho han kandi na nyakia bakuja na jweri bakuja nikuwa batio habo haki ninitekereza ngwebye bikorwa ayo mbanko wabana nibyo birekere abantu bano bayijane baherezangana amahure nibagamba wewe nyobu nagire yo ndinti nati nati haruhe kiembaganeza ikiyabayo kusaba mtu yetetanizeho kwatu kuja kwa zao bingi muno ni kwa tulengu program yete ni yasubira kuba ne nyuma kandi ya gasera bayingi
4: we bali okay tugine maize
5: now hati tuli mu Hellescamp actually tuli tukuheregera
4: ego
5: ebiro byo kwezi 15 kandi kisora kuba kitaleba kya kasatu sikira kalende nengere kuole kya hanu ebiro byo kwezi 15 kiriba kya kaingaha
4: kiriba kya balaza
5: kiriba kya balaza hatike iki kwani kimanyisa ngo tuli bantu heregera ebiro byo kwezi 10 na Musanju.
4: Kiyakasatu.
5: Kiyakasatu. Kile kigaru kwa wakati kubuka no warabara mkwari wiki yes.
4: Ibiti.
5: Eno italimu.
4: Mm.
5: Hati hii walo kugandu genda ni vamalira. Kari kirungi.
4: Mm.
5: Kwa watu kubende.
4: Ego.
5: Baitu. Aizire kara. Hati tu genda ho. Haruwe hoteli zimu na zimu. Usanga. Baina waka stoma baingi. Which is good.
4: Yeah.
5: Hati usanga ukage kerezo usanga baata muama izikani. Na iwolieo.
4: Mm.
5: Otagendo bihiro kagendo kuzereki.
4: Obihiro.
5: Baiti ingambe. Nungu hoteli niko zikora. Ingambele zimu na zimu. Mutambihiro. Akwiti baiti tuinita matuchumbi la kamere bulikiro mutauni. Kilari kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk ngeso nungi tibongera mukayizi baitu habona muhereza ifo hali mwanga aho ikuma abantu batucumbira kunungi ako kujya kitu tibagira kitu tibagira kizu nabo hati omulekyo akiki ngonza abantu hawakenda ikaga nimba simantu gamba mwebale mwebale habu waki omanyiri itu mu Afrika tuchale ha struggle tuchale ha kuhambia tuchale kakukera tuondeka nyima mpigiza ndaba kinu nkimanyiri tuto kimanya olifuadini kubi batujuma ati sezi nubungu emena kagamba haromba zuku kutambu ubune baga dora kasumako dora kadomako niku wakugamba bungamba haromba zuku kutambe kimasa leka huyo gambe ngupresiye kire leka leka ba abo bayayi ni kwa and yet twino bujulizi buku rwe kuri mukiyaro umusajja na gamba ngo abana kankize pressure yankiza sukari akankiza ubune akankiza alusaze ndi kurungi ubagese ukora ki
4: bukuruga
5: so hati empakezo nizo tukya yemerere kururango oha kusobora kora kintu ohata kusaki kora kora to ingana ingana iko kora turanga bukya bukya esonga yakabiri naiti twenka naiti wenka tugenzere twayete mamu twayetere ndo bahane na handi tuli bayingi kirungi tukwenda tube bayingi na nyoko kiyenda nikyo ngambire bikebera ugwamu tumazire kuranga bikebera ugwamu abantu baratugamba ki tuli hakotera ndano kagadi mbarabiye mwe gali ngende chikube ndabiye mwe gali ndi cyangwa ari ndi masindi hati bundarawe myaka yange ibiri yirwaru nirbura oba tuli hakurangu nyoma gese no bundahumura mutabana wanga kusakora umurimo nugo gumu kandi abantu bakamusima bakakonyera ito niho tuli banko wabana nako wano bundazima hati baite ikitongori yango anagiye kusigana ngikora
4: ngikirubata
5: abo kuba bakisagika bakizire baro kandi nabakwata mko nabakozire nabo baro so ito banko wabana niho tulaho tu hatu twizire mwecho cyo kutera ngana ito ito kana ito weka hati abantu baga baba najyo ati mu kagukuru cyo rwana je mu rali yawe kwenda miliyoni 3 urana ihaye mitwale 5 hati mitwale 5 enu azurankanizo sente talin sente enungi entaito akyo no bana azikwaso ka kuturuka heru na kwata mu kihari ki umunda bakita batekyo hati no na ihaye ompora hamweko ezindi na asagayo ni kwota ziri yankeza owachenjuje ziyalire okuwanake ziyalire hati at the end of the day omuntu natakonyerwa rundi nakonyerwa mu buruminko baita kuchikora burundi tako nako akubana enda kuzikuha oyireho hari yarabire bamune bamuruma bagamba yarumira uhenjo katina no munya hata kagye mwalidia lidia sente yaziri ya poloti ya gitundu yaje mwajoni sente yaziri ya poloti ya ente ya gitundu ubuhundu abutuzira mazira hata bakura nko abana ingambo ngutamba rusaze ngwa ne babo bona hati ya ruganka 5 nazo ni nyinji nyina ho mutwaro ataro mutwaro nizo sente ntito kandi nazo ki
4: sente
5: sote tubako bantu koze bitu bino no bwesimbu nyo akiki nyonka baninga yero sigaze kandi basigaza ku basimba bacyangwa ro hero tubakagarukire ale miho bajagaruka bakampuliza ndabagamba ngo kwa bani tukakutinga no gamba munyowe ndwire bweberi mutwaro ebiri munyowe nyine siringi 15 kandi ni ndura kimombazi gwe mutwaro eje
4: ebiri
5: no mukikaro cyo kutunge no binayiwe no rukubirone 5 kunda arasa hacyara akazirya kandi ugiranga ngamba kare 15 ngamba kare sente zanje nyingi hati nyo ngambo yewe lekaho
4: yego
5: bo tureze mutwale itebiri ukora ki urija hati kintu kitwaire obwese mbubwe bantu batweka batusimire kandi bagamba anko abana mare byakora haruhemba ganezaho na hali tuika nitu tunokera kandi nitu wanabona umungiri nkegi. Tugonza, mbaze tekinyo nitu kanye muno, nikiwa kirungi, kandi bantu wejeba tuihanuzeo, tuwa tuika guzeo, na hitu tuwe niki ukubaza, tuwe nebitu wabitu handikireo, kandi abantu wagambe mali, abantu wanwe niki wakoraki, niki wakora ni mali ira, kaga ni mbao kiaka sato. Ebile windi musaha waha, kandi Hoi mamba iki akatanu mba kiganda hali ha muhanda gwa butiyabwa redene hikaye bakurungi abantu bakigoro bya redene bagenda muno bangamba bukiyabwa cyana buhimba na masinde bampura redene yakagadene kirungi huko mba iki akatanu kagadi mba uki akasatu nkanyoga baite bire bina mararogona gaba mwa pasaba bandi